0: Campo e Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Nandele wa kumbodi wa kutumbiangilika kalibu musipindi sanane sa kuna setu sa makulumukililo la makaja. Sipindi sikandiangika pa Institutu ya Komunikasao Social ya Kukabu Delgado kuluangigwe na mapalapanda la Radio Mosambike misora ya mulijimbu ya Kukabu Delgado. Wetu tundapagwa ngwengwe na waku muwiku wa Jumatano ya kila Ishumana muwakati wa saa 11 na didakika 30 muinangodi ya Shimakonde na saa 9 na didakika 30 mushinangodi ya Shimakugwa. Tunkukulupila kenga unkupagwa musingumi Shambone wode ya malailo lalipata la shingumi mukulikinga na malweli la kweludianga kenga silweli sha Mangundula. Musipindi sipitile, tunditangola ya kulanga kwa diomba muvima. Nelo, tundauka ndatangola ya silweli sha Mangundula. Mangundula ni silweli simu shambukishana kolokela na liungu jumo wabanche manga mikrobakterum leprae. Amanyikananga kwa Basilu de Ansen, wabamwane ledili na mediku jumo Norwegej wali na Gerald Nansen muviaka 1873 njomana Mangundula vankushemanga Anseniyanji. Ambi pakulota kumanya shana nyamani silwele sa Mangundula na mwashi mwakulishungila ikala wigwilila shipindiazi sa makulumukililo la makaja. Nelo, undapagwa na munango Matildi Tadeo na Dismas Antonio ni waukalaka wanga shana madi mpaka ndawika kwako na kukulatedia kwigwilila kwa Mbone.

0: Baada ya kumalila kwigulila lwimu, watu kandi yengi mukukudi anga waku mbodi, kenga tundivala nganga kutandi. Silweli sa mangundula ni silweli simu sa kwa mbukisana, kwa lakela na liungu jumu wabanchemanga mikrobakteru, leprai, amanyikananga kwa Basil de Ansen. Silweli sa mangundula sindapona, ukatumila kaladao mitela. Mangundula vanda mbukisana kupitila mudindila dia kupumula, kukala mola, kutangola na munu, kuimangananga pepi pepi na munu ave na silweli sa mangundula. Silweli sa mangundula sindapatika nanga na liungu jumu wabanchemanga mikrobakteru leprai anainjila mumili wa munu. Kodana na muta urai surama, analalaidia ali ya malweli la kuwa iludianga kulipata le singumi mulijimbu ya Cabo Delgado ankwaula kenga.
1: Temos duas designações, porque temos a lepra paucibacilar, aquela lepra de poucos bacilos.
0: Vincupagua, vipindi, vivindi via mangundula. Mangundula leva chamanga paucibacilar, ni mangundula la nalilodia maungu padioko. Odana na kulipanga kwa alipata le singumi musilambo, ibidi vavalanga inamba ya malemba lave mumili mamunu. Kamana mangundula paucibacilar, ni alala mangundula. Mangundula lalana vanao malemba kwa anja moja mpaka kumi na tano na pakulota kupona undatwala miezi sita na lakava na matatizo undandadieka mpaka miezi tisa kodananga na mwavalaleli nwele. Na panelo lakava malemba tano vashema mangundula multibasilari pavedoni undapagwa kujavanyanga kwa mitela na mangundula alo mtela waki undatumia mika kumiedi kumi na vivili na inkululika kupunda kavili mpaka miedi sita. Kuleka vya wigwite, mangundula nisilweli shimo sinalibianga mili wa munu mukulumukanga kwa vyala vya makono, madodo, kumananga kwa dingwiki meo, meko na kudikida ukalikumba sinu paliutu paliveli lilemba mumili, kamana munu mumi akalikumba mumili mwake o nikudikida paliutu palikumbile. Vimanyikilo vya silweli sa mangundula nikuva nao malemba lanasi mumili, vilonda vikapwateka na meko na kudikida kwa sinu shoeshoe na ukalikumba muli kalogwe meko na kupwateka. Na yadao vimanyikilu vinji vya mangundula ni kunyeta kwa mipa na momo silonda shake sikavesha kupona na shame kuona kupwateka paliutu pasivele. Pavedoni ukanjanga kulia ntela silonda sindalilodia kujuma na kupona. Na momo vadyo kukwanja vyaka tanu mpaka kumi na ncheshe vankulula kupata silweli sa mangundula. Kodana na muta urai surama, analolaide malwele la kweludianga, mulipata likumene le singumi sa papemba, kwa mwaka 2023 kukabu Delgado, vandiandika dinganu mia ncheche 72 dia mangundula, koneka nanga na meni mudiboma dia kuna munu na kushure. Kodananga na watu mwambanga nemwa, andia ula kenga silweli sa mangundula, tunkulula kusivila tode de midimu vipangike.
1: As medidas de prevenção, as mais fundamentais, não estar próximo de uma pessoa que tenha a lepra, porque a transmissão...
0: Mwakulishungila ni moe na meni. Aunavandika nangi na munu wa silweli sa mangundula, mwakwambukisa na kwasi ni kwa kutima na meni, kanji inkubidi munu alikingi kaladao, kenga momo mwosilikingila silweli sa COVID-19 au TB, utumila makomba kamana, tukutangola ya kwambukishana mudindila dia kukalamola, kutangola na kupumula ni sikumeni munu kulishunga. Kanji asinava sinu silweli sa kwambukishana kenga TB. Munu na silweli sa mangundula amunamiki kunyenje kenga munu wa silweli sa TB. Tunkulula kumwikala nao pamo kulia pamo mundamu umo kupana kwa mikono kabila matatizo. Kwa ukweli, atunamwelu diangi munu avena silweli sa mangundula. Pakulota kumanya ukava kenga, Unkuva na oshilweli sha mangundula ni kuliloloidia ukava kenga unkuva na malemba la naswe na la kulangala na mene vilonda vya kabila kupwateka ne kuvava. Ngulishungi ili mwashi kwa shilweli sha mangundula. Unkulula kulishunga kwa shilweli sha mangundula ugwala likomba kamana kwa mbukishana kwa mangundula kukupitila mudindila dioe. Ukava kenga undiona lilemba mulikalogili yako likapwateka na likavava, wena shipajelu kulipata lesingumi shiveli pepi na wako.

0: mba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Saudi vida.
1: Rafiki msikilizaji, tumiradai mamaji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulgari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Mas como essa não pentar a carne? Mas quem que ela se anipipica rio? Vano kihora nikinruha mapelo mamosa nyuo sanroa wosi velani karapa o shiwa ninipuka na kole ayo karapa o shiwa nipuka na kole mapelo ala tote pokwe opaka niankusha pahi minutu miloko mishasheni itanu mtoki haka ni hakumbo varetu. Nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela. Horati horatene no tikilela. Nimiate lo sinroa aka ohima. Mokala oja aka atua sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ni nrowe pavela. Ihopa sheshe sakarapa so hinua sabanchene. Nakala ekina munkela anyu okalana. Ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, limau mosa, nusu ni ekope ichikani ya maka yotatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wowi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichalese ehopa wowi eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene ini relala tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, upita anyo shavi na pili samasi ovi ha. Otaka ahira oratene, owama ni nomala ukikita. Ninro urumela nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampo ahira wa minutu muloko mitanu. Muhia leo kuniela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wawi papelo ikaleko otai weni. Nomala nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ninku shahu nipuka ni hande ni hela mwapuni, na vini hiyo ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa, ni nakure la musoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyuosa musuwe la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka se siso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
7: Mukore hopa yo uma naka lekiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.

porque ho ka torne ho 4 ro che chilo minuto mi lo ko mitano za 6 ora zi 50 minuto ska te wo Mozambique ni chwe lo ka ima kwa every game panta wo pa chara no piero komane na chara ka thotro lo ka te wo hi panta wo na yele ni na wo mite ko chi ho ile lo ni ko ne ra run te ko ma ko shire na kenta mwere ona saba ma ko 1200 na maka shire ni na sita ino mite ko chene maro mchani migra sinda masura wa mikrofone Makina ni Alfredo Augusto Lawia, boa tarde mpaka nuku nikinako.